ai ka kai hiki fo o koe a nofo I Nusila. Pe a o koutui e whakatau tokoni, kai ke tokoni, kai ke ngata pe he tokoni. Ki ka kai koe o hiki fo o o nofo I Nusila, pe ko a Australiani pe ko a whanua muri. Ka akutai tokoni foki ki he community, pe a mui puri anga ko ia, ko hi he wos whai a hono whakatau kei. Pe kai ke ngata pe ai, o ke ai fia ilo foki anga he puri anga ke tahai e ke ngai unim e koe tēnā wala tokoni I ai, ai whahinga o hiki whanua fo o atu. Pehange ko kulawe, ngai me bia o lutonga hoko I a Australian, koe uia ia ko ke lea whakapiritania. Koe ngai tokoni e ngai whetu ke ke, koe ngai legal center, pe koe ngai center whakalao ke whare I mo tokoni a ai kakai, I he ngai mea whakalao, pe koe ngai mea whekawa ki pia moe no whototongi, o koe moe ngai service ke ke. O koe ke misi ki eisi ka kai nofo fo o koe ni. Ka koho no whaka tau kei koe ni, pe e lama ke nau iloai, a ngai whei tuu te nau totonu ke nau auke o kumi tokoni o ka hokomai a daime u nau whi mao e ngai tokoni koe ia. O tuku atu, hello, institute, a ne ripoti, whikoa ki pe moe ni ihi o ngai whanua I he Pasifiki, ka tau te whitu ane ki Tonga, pe mo Haamoa, pe mo Vanuatu. O ki he unga whakatupu ho haa au pito, ko hea mea e whakaiku ki a e na unga hi no whakawhalala, a e ngahi langa whakalakalakalahi I he no. Pea o ku pe e historia mai o e mea ni, e hiri ko ia hono tutu a nuku alofa. Nei ulua ki whakawhitu utaki a pulu e ngatonga ki he panke koia a mamani, pe ke panke whakalaka koia a e sia ki ha tokoni whakapaanga ki hono langa whauha ke o nuku alofa. Na e whakamahino pe mehengo sino ko ni e ua, o ku owa a e whakarangata ia koia o ku nau malawa I he whi mau tokoni whakapaanga koia a tonga ke whai o hono langa whauha a nuku alofa. E time te taupe, ne loto, si aina ke iai e nau tokoni, e te whaake ko ia, koe no ka uwikai ko hano fusi au, koe concessional loan. Aia ku ki I maa maa ange mo whakawhaingo fu ange. Koe paloparema koe u whakatoko ngai e Lowy Institute ia, pia mi e whihangahangai, pia mo Tonga, pe mo Haamoa, pe mo Vanuatu, ko hi ko lahi o e ngai paanga no ne whae ke na ngai langa o e na ngai whanua taki taha. Ko e taimi ko e ni o whakaawa tu ki ai ke tiu a e tutongi whakafoki o ngai no ko ia. E malawa whewe e tuunga whakaekonomika o e ngai whanua ko ia hange ko kulawe a Tonga, pe mo Haamoa, pe mo Vanuatu. Kene whiau a e tā whakafoki o e ngāhi nō ko ia. Na e whamatala a Dr. Eke, nā ane pehe e ia, e whakafofua ke a Oldberg he tau uanoa tolu noa, ke uan mui ngai tau ki mui ai, e malawa pehe ke a uke e ko lawa o tutongi whakafoki a e ngāhi nō ko ini. Ka ke, ko e mooni ke mea ko ia, e toki mahino pehe he nea uke ai. Tā koe mea koe ku whamahino me ripoti e koe a Lowy Institute. Koe ngahi tokoni koe o ku whai atu ki Tonga. Koe lahi taha o ngahi tokoni koe ia ia o ku whakafou I he nō. Aia koe kua nō fusia o a hono totongi o ku ki holoki o ki whakamaamaangi. Ka I he taimi ta taupe o ku kei nō. Pe koe uhinga o he nō kua pau ke he taimi ki totongi whakafoki ai. Ko I si lewa whepaki pe u whekuki mga he otu modu koe ni me Pasifiki u whai kai e lawe tena u malawa whewe I he tuunga koe o koe na tuunga whaka ekonomika ke na u lawa o whiau a ngahi whie mao ke tā whaka whoke a ngahi nō koe ia. O ku koe mea u mahina mai pe u lahi pe whoka hono tau toloi. To tonga tu pe konga kai tau toloi pe. Ka koe palopare mai whakamatala koe a Lowy Institute. O kei kai koe pehe koe tau toloi o kaneseli pe whakangaloki, whakangaloku fua. Koe ne tau toloi pe ka ako kei tānaki pe. Pe e whai pe, pe iai e taimi, e tiu.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: E na longo ni ruana ua mai ungo, ko ni na longo te tukina nei tukutuku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tuku mai viti e na ngonango. Na ngona tala nande wasi e tukina na wasi ni kalu, mai vira na nonda I talotala e sere ne. Ongona nonda stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

0: Yeni sayana ni bulavi na katale mai na turanga marama dorvo ngonele wa ke kemuni na lalai matenti tolu sana tin kava and of no living go Australia. Bimbiti ko weekend to serne and of kunina da da von politiko mai na mataka vinaka ni koa na vale una da pa mina wana koloni da da votiko mai ndona singa mateni singa ni bulavo and dai dai and da pa vini na kina na kunina na ve maritiko mai mai na January me da mai na mataka vinaka ni koa ya happy new month we came ni to the sara and mataka vinaka dai dai we can to serne and raki sosotiko batambatatiko and nanda to no serne abang boti ni na mariti ko nang bula sabakan ra ra pati ko ni we kim ni na semti ko mane wala mata we kim do my can bra na sar ba lebo na semti ko mai we kim ni mai viti ya sa sabak Liverpool we na ba lebo na semti ko mai era mata ka ni ko sabakan ra ti ko ni we kim ni era mata ka vin na ka ende dai ye mata ka vin ni ko and sana ngwale saramanda and nanda ivanga vakayalo and mata ka vin na ka ni ko abaka vakayalo tek tek na mata ka vin na ni ko e kausar ti ko mai nanda vanua lomani mai viti vambo ti ni oi ko sema ti ko mai na sali ka kambura ki ongo ni radio 2 triple o fm 98.5 ni domo viti serne vakatal nga ki na viki muni na sema ti ko mai na ivola mata and mata ka vin na ni ko ni dana dua bata ti ko me dana rogota ti ko na ivanga vakayalo and mata ka vin na ni ko vako ko ta ki ti ko ki na nanda mbula ni lako lako enam bulongo. Ya matahabi nangani kuwa? Taltala iskeli vande ena viva kanitiko vakayalo. Vikenda ena matahabi nangani kuwa. Vengarabitiko taltala ena Church of God Maisuba. Na kalungata. Nindando rongata tiko na itakiteki vakayalo. May veira na tamate ni kalung. May na veya say vurvura. Daba nga eratiko kina. Ya matahabi nangani kuwa. Nda sana bakayanda saramanda vi taltala. Ena matahabi naka hindi day. Nian rabi naka taltala.
1: Niyan dobinaka. Isa, niyan dobinaka sista binyan. Niyan dobinaka matanggali na matangani si Indi Nay. Wangbula to manda na loman ni Buno Sir Neto Loksar na matangani si Nikua. Wangbula bikim doon na italtala. Wangbula bikim doon na siyong siyong loto. Na loman ni Buno Sir Ne. Wangbula talaga na matangani Nikua. Vita din lotu wa Kristo na nondo buno viti vike muni todo sara na lewe viti ni sa Australia tapa kambula vike muni na matangani sini kwa unita ka nindo na ngono pinaka na ken nondo bisa matiti kumai na matangani sinda indai na rongo na itutuku maruta ka vike na natkilow aritu berke na nondo bula wal na nondo na matangani pinaka na matangani sini din na sa mata itu ni singa ni bulabou na bulokosita anda sa lalur mata le tieni ngo na baka bina bina wana turanga ni sa kuti kenda ti umai na dona yang baki binaka sa na mai si bitong ngo na bima mani yang baki anda lalur mata le tieni ngo na dua tali kena bulabou anda baka bina bina tana kelo na na bima roroi na na bitong umaki na na bili utaki kenda na na bitong beri chiko na na dumbula yan nandoon na siya binaka ng matakan na siya ni Kua. Wangambula talaga na loman ni Global Mission Network na Australia Chapter na Chairman ni Australia Randini Valivatu Randini Chiu Valivatu wangambula na Bunibola Lebu Taltal Jay Bulau kakia na nandoon ni Au Taltal Angele Ratu wangambula binaka na Vinga na Australia chapter ken rabiti bona da ni kulotu non rubu ke chigur na ni biti ra kulotu te na besi burura da sa bona ni nata na klub na mata ni sinde indai na yalo ni da longer na chuna da da ni turanga ta kila chi na klub ni viva ko kotiko viva ko kote kitali tiko na ndona ito sto subina un bule bona talnga na so so kulotu mai Liverpool verandini virto taltala William ke kim do ke alle ni sono sono lotte na matan sing din dai ba bin na tay na bi sureti men na lo ministro si ni ni recho na gongo na do mi biti serene ya na matan sini kwa ba bin na tan klo men do na mata ka binaka era ni da so total kin na matan sing din dai na ken na bonga chi ni gona bi oli buli ba ni ken na ba ti te chi na bo sini klo ya na no do no biti we communicate na le biti ni sati mungore serene mayos terelito da kusara buka kinu vitim di tenga misa ma chiku mai na be se burbura mai Europe mai America mai na buno ba Asia na buno da bunga misa ma me kina na matanga di sini ndai sa ni ta kina i katalau wa ya loi wa ruta ke bikian na matanga di sini kuwa na rani ba kalunga te kian te chiku na kalu matai matanga mi da dubu sombe na masu da dubu sombe na masu na tambor matanga mo na kalu na non te vinga rabe na matanga di sini kuwa turanga ki mai me sa ba ka bina bina te ke muni ki mai sa ba ka ro ro te ke muni ki mai ndo kai ke muni en ndo na mata ka bina ka ku ni ba ro ta ka bi ki mai mai ma ro ta ka na ni mai klo ni ku ni su le ta le tu na ndo na i la la ko bo we na lo ni ndo no bu lo bu ki mai sa la ko ru ma ti ka ni ngo mai ki la to ra ka ni ki mai sa ka ni la ko to ndo tu mai sa ti ko en na linga muni ndo vi ma ro roi na linga muni ndo vi karoni na lunga muni ndo vi tumberi en ndo na mata ka bina ka ki mai rani birongo din do mo kule kine na mata ka ni sini kuwa en lo mani stesia ni bina ka ngo ndo mo i biti serene na mata ka ni sini din dai na vole na mbule ni bin karabi na lo mani studio na vole na mbule na mani tamata na vole bu turanga na na bi surete na mata ka ni sini din dai ni rani na vole le ditu na posi ni klo na vendua apa sangkaratu na mula na matangan sing ni kuwa vendua engan revi ke munia na matangan dai dai sani mami tabi ti kuwa ne kena buna utai chana na muni bo assembly ti ni ki mami banga mbau ta nei baka tau tu ti ningo nongo ti mami sa kila ti ko turangan na muni bo se roti ki mami baka binaka na muni bo sa talanga na ndusia na ila ulak ni bo sa na kengu Birna lu bemuni era baka sangara tu nam bulan nam tangani sigani kwa. Na ga bole bun ton singa bina kongo. Mam sa bo bina bina tangani muni vita lebi nam ni vitum bere nam tangani singani kwa. Mam sa bo bina bina ta ke muni turang. Ne ke muni na kelo dina na kelo ke ko. Na ni mam bo tutu sa ne singa. Ni sa senga tali ni don na kelo. E to to wat ki ke muni. Ko ke muni ni sa bula nga baka ke muni. Ke muni na ni mam turang. Ke muni na ni mam bo bula. Muni rokovi, muni ndokai, muni vosa vina ataki, laveti ka baka dheri dheri tunga na hea chisu, mami masu, ni baka vina vina ka chisu, na ne mami soro, na ne mami baka mbula dina, nduwa nduwa nga. E meni, ato korota kita la baka mbula na matani sige nikuwa, ya veke muni kia da baka mbula baka yandre tin vike muni, ya na mataka ni sige nda indai. Sandana ngole vene na nondale shoni, ni katalo baka yalo, ya na mataka ni sige nikuwa, en ulu tanga nga una bina kata mona ba lele de kian de kin na mata ni sing de indai e ba tongo na ken rorongo come to Jesus and you will find rest come to Jesus and you will find rest la ko mai be chisu ona ngai so tava na ba dengo la ko mai be chisu ona ngai so tava na ba dengo na ma di una ken wa se tirgan dua Maidi wa se tin gan dua tine rosa ngabul kawalu, tine tulu sa ngabulu, na leso ni rongo lebu, leso ni nda kilamu ka binaka, ena na kena ndau tumberi kena nondam bula wa yalo, kabu kiki anda, ena ituwa kini bula daba nga nda tutu kina na matangani sinde dai, kati mga nabo sini kilau na maidi u, tin gan dua rosa ngabul kawalu, kena tulu sa ngabulu, dau lako maidi yau, koi kemundo waga yandua sa oda, kadolata na idola dola bimbi ia kauna baka dingo i kemudou. Rosa ngu kadiwa, baka tanggara bi kemudou na nongo i bua, ka buli bi yao, ka yalo malumalumu, dou na kunia kina na baka dingo ni yalo mudou. Ka bango na kene, tulsa ngu bulu na kene otu tini tikina, ni sa rao rao na nongo i bua, ka mamanda na nongo i dola dola. Emeni, turanga na marama, Dorubo na ngone lewa, wiki muni na lewe viti, ni sa baka tunda linga chiku maya na matanga ni sini kuwa, na baka sa mabaka lewa, do lako mai vichishu. Amen, do lako mai vichishu. Come to Jesus and you will find rest. Rabiwa kanya na singa na indai, ngon na visureti vinaka tondua. Na visureti dhe na visureti talei, na visureti talanga, eroti kianta baka binaka saranga na ito magini mula, yang dalam lagu rumah tu yang nama tangan di sini gua. Ya bagai yang dalam tu nanti itu bagi nembula yang dah sabi suki gitu mereka nanti ini besu dan nanti mau desa desa di sini sini kerau kina. Kati bangun di bawah tamu ni. Lalu tu cikok cisu yang na mai dia tinggal dua rosa bulu kawal tulis awulu do lako mai beyau. Emeni. Do la kome biyao. Arviwa kani na matangani sini na indai. Do na lesyo ni binaka. Inda reda chika na matangani sini kwa. Matai. Bimbi viki ya nipita ndo mdi kia mwagabi na ni mwale tamu. Odi ya mwala. Na madhiu ya mwala o madhiu. Na ya dhana toma nda olilebi. Ni nda mwagabi ni binawana turanga. Ni sini na indai. Na kwa ya tax collector kwa ya nda kumuni mwagabi tamu. Angai tomiki kwa mo chishu. Maina buno itu kina. Ndo nanda kumuni mwagabi tamu. Sangai, maka yang ngataki kwa nakalu, men dua berito na tisei pele, lewe tini ka ruwa, ka puno utaki na posi ni kilu na ngone ya mea dhobutu meini sini kwa, enda sabaka dina takana, nakadaka ni nanda tubi nga raba na tisei pele, na apos to la po ula, kiri kia dhera soli mbula na sila ya, sa yadu tuki na nabi shao, enda nanda munuwa, kire, yadu kina, merito taraya ni na kosi pele ngo, ngoni turango chisu kristo na kina maka titei, yang lebih bunuh tuan orang sana. Tapi kalau binatang tanah keluar, yang nama tangan sini kuat, itu na lesu ni binatang. Itu beri kita nonda mula bagaiu. Apa kata untuk tiga kian dekina, yang nonda itu tos yang nama tangan di sini indai, yang nonda bagaiu matua sara, buana keluar. Eka cuma ngoni boleh tamu, yang nama tangan di sini kuat, yang nama tay ni bagaiu sama bagaiu. Weekend yang ngonunggo, come to Jesus and you will find rest. Yang na ulu tangan lembu, yang nama tay ngani bagaiu sama bagaiu. Jesus invites weary and burdened. Amen. Jesus invites the weary and burdened. And nabi surat ini bagai daru tugu cincu yang matang sini kuah. Come to me, all you who are weary and burdened. Kalau mana boleh tahu mereka yang bagai bintin, doh laku mai bayar. Koi kemu doh bagai dua. Amen. Doh laku mai bayar. Koi kemu doh bagai dua sa oda. Kadolata na idola dola bibi. Amen. Kadolata na idola dola bibi. Kau nabi surat itu bina ketundu darah orang itu matan sini dai. Ni surat itu nang orang itu rangol cucu Kristo. Weekend. Kepa kau sah oda. Kepa kau dolat itu nang tuan itu dolat dolat bibi. Tapi mati. So lah kau guru matu nang tuan bibi ni dolat dolat sah siang ini orang ramai ramai nang matan sini dai. Surat itu go. Laku mai bicisu. Laku mai bicisu. Ni tu bagi nimbul sarang Allah kalau dulu mutu nama tan sini gua. Lah mai bici su. Kita undang menikah di kali cuma na singa na noi nusuri. Tu tu lagi tu menusuri. Na opan ni menusuri. Era tiku na tamata menusuri na non reboli boli na taiwi ni ana ngona salah kan ikina na kosini kelu. Kita reza na tamata ni tu bagan dua. Era bir na bekan tango era tu menusuri. Na sana mau turang hotel lebu na sana mau turang onita siri. Nasar mo turang orrewa. Doon nang rabong na tinibuli mo lang nusur. Ito sa upan niya chika na singalot tilibu. Ito sa tuku na chika na moso mo. Yan na bisyo rin tingko. Ako mabuti chiko. Lako may bichisyo. Kaya baka wala ko duro matang nandang nandrende. Lako may bichisyo na ngaw na sarangang mo. Ako nakatamutamutan na singin ko. Yan nandang may biti serene. Yan ni maroro tiko may naloy biti. O ni sa ati ko baka takataka may serene. Nalaman ni bi mata mo bali. May Melbourne, may Brisbane. Yan na muna ito kami Australia. Pagkakin na ibiti ni sige niyo, wiki mo ni nandong sarapati ko may. Siya na, ni nandong pangarorong na nandong ibiti siya ni. Kaya ito nandong itubagin ni mula, wisyo ito na matangan sige niyo kuha. Lako may ibiti siya. Yan na wisyo rin tibi nakatundua. Come to Jesus. Lako may ibiti siya. Hindi mo na kain na nanuma, may nawalikin na nalenga. Yan na siya nga nina tawad ako. Hindi mo na kain na nanuma, may nasotabikin. Nandre-nre yang dah laku turun dengan mesin. Yang nasi yang ini yang tahu dhoku, yang nasi yang ini wali rawa. Baka po sarang, kaya baka yang dah kau tangan dan nonton lengga bici su. Yang nama tangan ini singa dah indai. Aku yang ada wali. Nisa wali yang nangon itu rango cisu. Yang nasul yang nambula. Nisa wali yang nangon itu rango cisu. Yang kau tangan ini nabinaka. Yang nambula ini baka sanggara. Yang dah laku turun itu nama tangan ini singa dikua. Yang itu nama kasa mabayalo. If you Jesus does not reject those who are tied or broken. Amen. Esa ngan nindo umbiling ira. O ira rala ko turu matunan donan rende. O ira rala ko turu manakabor nimbula. O ira rala ko turu manana mbula emosi. Netu bagi nimbula tapangaw rala ko turu matunan matangan sini ko. Kyo tunan donan mbula ni tebi mati. Sa tuko ni may wali nimbula niyo sa asa ngan ni wali rawa. Na mati tebi ko chikongor. Aw suri tiko na matangan ni singda indai. ane katalo bagay longo na domo ibiti sir ne lago may ibiti so dingi taki tisyo na matagal siya na dai o kaya na bagam buli ko may na inaman daman ito yung matutuki na matagal siya ni kuha o kaya na siriki ko yan na bagam buli ko ay baka o turo na doon ay kalawa mo dabu kalawa na matagal siya ni kuha mo dingi taki tisyo tutur bang doon na au baka sa matagal na doon na turang na italtala satu ni may palimbula ni sa asa ni wali raw na mati ertu ri na buah sa anda buti palimbula ko ya sa kilaw ko ko sa asa ni totale na kaya na rin ka rabikin no no bula na ka nga sangay tag buto ko na singa ya sangay kredi buto nga na ya dai chisu na lomo lomo ni bongi sangay kredi buto nga ko na ya dai chisu da buto to ko na bosi ni bibo notani on a speaking tongue na bosi ni bibo notani da buto tu na bongi to ko ko ya da buto tu na bosi ni bibo notani ka dibo tu na ya dai chisu singa taraba rtu sa ngole na bal na buniwai tu sa ngole na buniwai mer tu check te ki ko ya onor tu sa check ti ko ki nor tu ngai kinda dala ni sa ambula mai na tebi mate or tu ngai kinda dala ni sa ambula mai na tebi mate or tu tarong na sa mbe ka ya do itu nang aku ya au kala ni sa sang ni ranin do wonder raw na mate tu bi uti kongo au sa ti bu mo kedi bona de chisu bela te ni bang ambota ni ku chisu nga na rani bang bule ya na singo ya or tu se ge wa baro tu nga sa da bu da bu ko ya sa da bu ta nei na bi ka e tu ne ngona na bi ngara bi bale bula sa tu da ke sa bi sau sa ngole non tu rabi ba ka ne na singa de dai Wang dinan dinan liu, yang nama tangan isi ni kuah. Kau tiga orang tuan itu mati, sentuan itu mati ni bula. Kamu ibal bula, kaki mana ada cisu? Oh, nabi surat tiba nak tahun dua, surat tiga juga nama tangan isi ni kuah. Nego cisu yang nara ni bangun bula iko. Nego cisu yang nara ni serik iko. Nego san surat iko ya, kena nombor bula nama tangan isi ni indai. Kau nak bangun bula iko serangan, mana indah benda itu mati kau tuki na, yang nama tangan isi ni kuah. Nai besu. Na ibesu ni mala mala da. Enda na numa. Ona mataka di singa ni kuwa. Isa asang ni rani mboko kati na nanti mala mala da. Rabi iba kanya na singa ta indai. Ona bi suriti bina kata undua. Au suriti ko chika na mataka di singa ni kuwa. Au suriti ko bi chisu. Au suriti ko wana kalau karani kautatani. Na iba mala mala da iti ngongora na numa bula. Ito ndondo mo ni kadikadi na nanta po itao ni ngoi suba. Na open air. Ana kena puno tagi chiko na posini kalu mera kila wir non de solusioni mera kila wir na leo ibiti ni o chisu na rani baka sama sama ta kana ibala bala ta e tunga na nanda mule na mata kan si de dai e o baka bina bina ta kana kalu sana ngon sa ndo la ka tu na na puno we na batin ngon sala da ridi rer tu bakan dua da ridi rani ron ron we ni mata we en reta sombo na ni sala ko tumbar tu na na matelelo er tu bakan dua ni rabaka tu sana non ron ni sa rongo nan domo ni bosi ni kalung risanga im bibutu ni mana non ri pala pala da ni sa ra tor nan don nan dingi dingi meren dingi tagi chisu ni go chisu tondo nga en ra ni baka sama sama ta ni pala pala da da banga en da lago trumo tu na mata ni sini ni ko rabi baka ni we kemo ni todo xar na lewe biti ni baka tunda linga ko mai en non da stesheni ni richo bina gongo nan domo biti serne rongo da baka binaka na ibala pala da da banga itungur Eroti chisu baka binanga na matangani singa dindai. Au sureti ko. E na matangani singa ni kua vi koya. E na rani kuta tani na nomi wala wala da. Na iwali ni lenga na matangani singa ni kua. E sianga ni tamata. E sianga ni vika enda lagadurutu na matangani singa ni kua. Enda na numa. Ni na rani na siriki kina na nonda i wala wala da. Kito ndu tukuna baka lewu. E na unawe na opane ni na mate ni tuwa na senda ni walia na lenga na matangani singa dindai. Na wali bibesu. Ene sini rani wali na lenga. Na wali bibesu me namboro, na wali bibesu me nekadiwa, na wali bibesu me korni wou, me korni wou, ene sini rani bise utagiri na nonda ngone. Na bosa taun dua ngani kalu. Minta rongada na mataka ni singa dindai. Na bosa taun dua ngani kalu. Ene rani bise utagiri na nonda isu isoli. Ene unwada mga eratuki na mataka ni singa. Obina kata mawasi ati kongo, memboleki na nonda mbula, Beleta o chisu ni sa bosota na tamata. Ni sa baka sapa sapa ta ki kenda. E na nonan rata li. E na mataka ni sige ni kuwa. E na yadon din na nabisaw. E na yadon din na nabisaw. E na baka minim na kataka na kalu. E na mataka ni sige ni da. E na nona loloma. Na nona nona kawai taka tuna tamate I wala wala dha. E meni, e musoti kenda. E se wakata pasara na I wala wala dha I tu nono tangula na matakan sini kwa. Menta rongota na matakan sini indai. Niko chisu, ni sa dingomi ko, nyo sa wakatu sana nungi I wala wala dha. Nyo sa ributu mindina, mo sa lesu maibu chisu na matakan sini indai. E na dingomi ko, e na musoti ko, e na baka sabasaba taki ko, sangai biti ko listale. E na bunu endo ndonu mutukina ni oi ko na lubi ni kalou e na mataka ni sinde ndai ana bi dingo bi na kata ndua bi kian ta na mataka ni sinde kwa na bi suri ti binaka au suri ti kian ta chuna mataka ni ndai la ko mai bi chisu o koya e na reni bo sota na no mi bala bala ta e na mataka ni sinde kwa ke tu na ndoni tuba gini bula sa un billing in baga mai bale sa un dusi in baga mai bale sa un dimuri in baga mai na no mukoro Membala tenan dona kako bagai thora. Rebe kanya ni singan dey ndai. Rangwata baka binaka o chisu. E tu baka rautu nga. Me mo sota na nomi malamalata. Nisa baka sabasaba teki kwa ni singan ikua. Gai dingomi ko. Mulubi ni kalau. Nisa baka sabasaba teki kwa na mataka ni singan dey ndai. Gai kauti ko lista lemai. Kina loma ni mati wapali baka lo. Mo sanga I wili monona. O wala taka bi kwa na mataka ni singan dey ndai. Kwa baka rorongo tiko mai. E na ndomi biti serne. E na katalo baka lo na mataka ni singan ikua. Ona tuna tiga ni ongan reba chisu menomu turanga menomu kalu au gala takabi kuna matakan chingin dindai na visu reti ongo e na visu utakan dina nomu bula e na matakan chingin ikua na karuni baka sama baka yang lebih kenda na matakan dindai Jesus promises to rest gona nona bosi ni ala lebih kenda na kalu amen na baka zingun dina e na seven sotawa na buru-buru ngo na baka zingun dina E tiko nga po na kalong. Kapag ni pala tapo nit kine rosa wul kawalu. And I will give you rest. Amen. Indo lako may biyaw. Ko ike mong do mga doa sa oda. Kato lata na yun. Amen. And the true rest does not come from any place else. No, it comes from God. Amen. E lako tundo nga may po na kalong. Na baka tingon din. Ay, na baka sangkaratu na baka tingon si kininday. Ebi na kana takataka, ebi na kana bika enda rawata, ebi na kana buli, ebi na kana mula ni baka sangangkara na matakan si kininday. Rawata, o na siyang nikunya na baka tingon. Na baka tingon din na, e tiko nga po na ngon ituranga o Jesus Kristo. And it kine rosa ka mulka walo. And you will find rest. Amen. And that is the promise from Jesus. And na po sinilal, may be Jesus, may katalaw po yalo bekenda na matakan si kininday. Mudingo mana posi ni ala lango. Nyo nangai kunia na baka tiung dina. May be chisu na matangan sini kwa. Ana vitu mbiri baka yalo vikenda na matangan sini kwa. Nikene karuni baka sama baka yalo. Amen. The rest that Jesus gives is deeper than a physical rest. Amen. It is deeper than physical rest. Peace for the troubled heart. Forgiveness for the sinner. Amen. Ako nakake lida kabo chisu. Sulien dina kwa na baka tiung umetu mbiri kina nondambula. Na bula e bosoti na tamate I pala-pala da. Na kau-kaua vera ra lago duru matu na dende na matangani si ninda. Maka dengu dine, sulevi kenta na kau. Hope for the future. Amen. Forgiveness for the sinner. Strength for the journey. E na lago duru matu na dende tupakini bula sanda o adamai. Amen. Sa balabu na nomi lago lako. Sa lago duru matu na dende. O sa lago duru matu na dende tupakini bula sanda noma. De... Sampai sih kami kena wata. Rawat mau bina kerabu yuk kani. Yang nama takkan di sini indai. Cisu kena sulit nama deng. Esangan ini sulit sulit rawat buru-buru. Eti kau tuntua nga. Wanangon itu rawat Cisu Kristo. Yang nama takkan di sini kuah. The world may offer temporary relief, but Jesus gives lasting peace. Emani, buru-buru. Ena nakai nasi sulit tu. Ena esangan ini natal bangku. Ena bagai tiki nangan nabi kani sulit buru-buru. Ena siyang ni baka tingin raw kin na namumbula. Rungata rabiyo kani. Nanumuy labo na siyang ni kota may bigo na baka tingin. Nanumuy dakadaka na siyang ni kota may bigo na baka tingin. Nangon iturang o chisu tundo nga. Ena sulibi ko na baka tingin. Ena matangan ni siyang dinday. Bikian na baka tingin doa. Rabiyo kani na siyang dinday. Emeni kachi bikian na tiyon itin ka ba. Arusa ka mulka bito. Emeni peace I live with you. Emeni the peace I give to you. Emeni na matangan ni siyang dinday. Na baka tingin ko. Esunya tu doang, orang itu orang cisu. Kita kau orang cuma nak makan sini dah. Saya tiga belas tahun, na allah allah. ni ta kosa na non dambula na mata ni sigur na bika vi ni kalo ronga da ba bina rabio kan o chi su to do na ran ni sulia na ba den ki na no mundo mata bo vale ki na lo mani bio kan na mata ni sigur ni dai ki na tu ba ki ni bula da ba nga au kla ni so me ga na non dambuno viti era la go duru mati ko na na sona so mate sa sona bika vi mi sa mai ta kosa chigo si bi ki mani na ti ko mai sore ne na mata ni sigur ni dai na ba ka ti ngongo au suriti ki na ti ki na mata ni sigur ni kwa Abagadiego ngo, esule na kalu, kina nondam bula. Abagadiego isang nikuni rai burbura, etiko tuunduan nga, wanango ni turangan Chisu Karisto. O baka samatakan nando na turangan ni tal-tal, nanguna sama yung kadibikin na nona turubo. Dona ka nonon raw lago turuman na patataro. Raw lago turuman na kena dre-dre. Raw lago turuman na kena mosi. Ni doa saranga nonon raw turubo binaka. Do yang tu na daga daga ni turang. Besa takosu na kalu mebi kadi bikin na nonong bula na singa. Rausangai masu rau baga bina bina ngaji kapa na turang. Hindi na ni relakan na biokani. Relakan na biokani merali si kapa na non rumah tapu bale. Na meba kanga na kini bunga rau. Ia rabi bokani na singa dindai. Rausangai makasa ma taka jiku. Mau rongota mai na itu kapa na tamate ni kalu. Sena nguna daba. Ena sombu kina na mga diyan. Na viwa kaya niya na mga rongo na matangan siyang dahin dahi ena doon may biti siya ni aungay tura rao na singo ya rao masu rao mga binabina nga po na turang. Sangay sombu na mga diyan ni kalu rao sangay dabuta. Rao sangay dabuta ena singo ya na ngaw na nga ki rao masu kina na ngaw na nga ki rao surate kina na alotam kina ni rao mula. Membalat na ngaw na rinre ki rao lako duro matungo. Kirusa wakila, misa tariki rau, na pagdating ni alotamo, na pagdating ni kalu, ena singa. Tapi bukan ena singa na inday, ausuriti kyan tayo. Kaya bakan ta pagarong tayo may, enda lang ako rumat tayo na nando na ngaw na sa tako sa tiga na pagdating ni kalu. Surete na ngon ito rang ang Jesu Kristo kina no mumbula, bakataran ni alotamo ni kalu. Kaya metaray ko na matangan singa na inday, o na kunyan din na pagdating ena matangan singa. Tapi surete binaka. Ena mandai kata lo ngai lo nama tangan di sini indai. Ena itu bagi rimpulan kamu serangan. Ena dah lakukan rumah tiga ngo. Kau sa surat tiga nanti tiga bagi cisu. Ena matangan di sini kuah. Kau sa bagam bauta. Nio kuah ena bukiko. Ena sotaviko. Ena sulit telinga nama bagi dengu kina nama mula. Ena matangan di sini kuah. Nek ini ketul. Kami kini waktu tiba kian dan nama tangan di sini kuah. Kaji mungkin boleh tam. Jesus calls us to learn from him. Gua yang nendo nama vika di mindina. Ena matangan sini kuah ni nona besureti na ngonit turang al Jesu Kristo kami kenda ni polatam kaya kaya nduo mendabuli ba mendabuli tigo nga wana ngonit turang al Jesu kasi pagkana kaya napakabiti mawili katalaan ni wiki anda na tiki ni rosa bulkadim baka tanggara wiki amdo na nongkoy buha ka buli biyaw ni isa yalomalua ka yalomalmulumu do na kunyeki na mga diyang ni alomdo rabi baka niya na singa dayinday Induan na visure tibinaka dabutan ko chisu kina nondang bulan na mataka ni sige ni kuwa. Kiba ka induan na ka menda vitumbe menda tumberi kina induan na ka menda buli kina na mataka ni sige na inday menda buli toka nga wanangwani turang o chisu. Baka tanggarapa na nomdo iwa. Ayok connects nguan na induan na ka endo tanga vi hirin na bulma kausa na ruwa na manumanu ni rendo CBR tiko. Emeni, ngon rendo CBR tiko kina. Ne sangai baka tanggari wi rau na ruana bul makau na naibuango me ru sangai CBR tiko. Na bul makau lebu na tanggawa na ibu akan dua sangai komen ndo na bul makau ngone ni buli CBR sangai tanggawa na ibu akan dua sangai buli toka. Wi kona bul makau lebu na non rau kona CBR lebu Rau sanggai buli toka. Sanggai buli tiko kona kangone. Wikoye na bulu makau lebu. Ena nona CBR tiko. Rabiyo kani sanggai tobuta cikungo. Namos ni kalu wiki anta na matangan di singin dindai. Kaya baka endona ka menda buli kina na matangan di singin kuwa. Menda buli nga kwa nangone turang o Jesu Kristo. Emeni. Na indre-indre ni lako-lako. Nandindi ni dola-dola. Na wika kede enda laka durumatu. Ena matangan di singin kuwa. Kaya baka endua. Metumbiri kenda, menda lako toni mekina, menda lako durumanga na vitumbiri, mai vana ngone turanga Jesus Kristo ena mataka ni singa dindai. Amen. Na ibolta mungi kachibongo, when we learn from Jesus, we become humble. Amen. Isa apaka pumbili dikenta na ngone turanga Jesus, we become humble. Amen. Samba siya vikenta na yalo mulmulumu. When we learn from Jesus, amen. Masika vikenta na yalo ginaka. When we learn from Jesus, masika vikenta na yalo molowa, malua. Masika vikenta na yalo ni vii moka roko roko taki. Masika vikenta na yalo ni vii tokai. Palitango na kakele. Tu wana ngone turango Jesus Christo. Karao ni ndambula taka na lomo ni buruburongo. Amen. Ndo tani, na ilako lako ni songo songo lutu. Ena sigende indai baleta na bimbiri. Ningone turango Jesus Christo. Kandona kai bulitiko kina na isongo songo lutu. Ena sigende indai. Menda bulitiko nga. Wana ngone turango Jesus Christo. Eko itumbiri kenda. Amen. When we learn from Jesus, we grow in faith. Amen. When na tumbiri kenda chingona ngone turango Jesus Christo. Menda bulitiko va. We grow in faith. Na nonda pangambote tumudake. Tumudake na nanda raida na vika nda lagu duruma kanda kukumbe matua chigo. Amen. Kanda tautore matua. Wana ngone turango Jesus Christo. Na nanda mula dake. Na nanda pangambote kwa tiko. Na mataka ni chingini kwa. Amen. We follow His way. Amen. When we learn from Jesus, we will follow His way. Amen. Endona ka enda na lagu duruma tu na mataka ni chingini indai. Praise the Lord. We trust His guidance. Amen. And the Pagan Bota, Nanona Bituberi. Go on a Vika and Pagabuli Kenda Chicken and a Clo. Nanonde Laulaco, Ninda Savanga Tangarawa, Nanonde Bua, and a Matagan Sigandai, or go on a Pagabuli Kenda Melo Malua. Kwa na pagabuli dikenda na kusota baka dende. Mepaka na buwa ni alotamu. Kwa na pagabuli dikenda na yalo molumulumu. Emeni na vika kede basi ya na buwa ni alotamu. Mepagabuli dikenda chiko na kalu. Ninda saa baka tangarwa na nonda ibuwa na matanga ni sikini dai. Na nonda vitu mberi minaka na matanga ni sikini kuwa. Praise the Lord. Kena nipu sotiao. Mutini ya nga vikenda na matanga ni sikini dai. His yoke is easy. And His burden is light. Amen. E kati mo kona kene wakabiti. E na matangan siya ni ko. Niyo sa wakatanggarwa. Na nungo ibuwa. Ni sa rawa-rawa. Na nungo ibuwa. Ka mamanda. Na nungo idola-dola. Amen. Na ito wakini mula dapa sarangayin. Da lagaw durumutyo na matangan siya ni ko. Amen. Niyo sa wakatanggarwa ichisu. Na ibuwa ngur. Amen. Kabangon ni pola tam. O nasotaba. Na wakadiengu. O nasotaba na viva katundi taki. May naposin ni Kalo na matangan ni singin kuwa. Niyo sa makatanggara vichy su na nomi buwa e na matangan ni singin kuwa. Amen. Au wabi na binangatakan na Kalo e na matangan ni singin na hindi. E na ito pa inimbulan tapos sarangan. Wala ka durumot siya na matangan ni singin kuwa. Kaya chika nandang ni Tevi Mate, makatanggara vichy su na ibuwa ni Tevi Mate ngor. O na mula may na Tevi Mate na matangan ni singin hindi. Wala ka durumot siya nandang nandre-nre, makatanggara vichy su na nandre-nre ngor. Na buwa ni nandre-nre ngor. Makatanggara vichy su na matangan ni singin hindi. Ela tak bikin dah. Orang suka apa nama kat tengok ni kelu. Terana no mubula. Nabi saya utak ikon nama tangan di sini dah indah. Nabi ke iko, ena tumbir iko. Nai besu tak benga. Enda tukin ena nama tangan di sini kuat. Nai kata lo bagai lo ena domo iser ne. Domo ibite ser ena nama tangan di sini dah indah. Baga tanggar be cisu nai buangori. Ena tumbir iko. Ena baga bulit iko nana muda makala. Baga sibi. Ena baga mama nda tangan nana mimi dolodola. Ena matangan di sini dahindai, nangone turanga o Jesus Kristo. Minta sa adu sa mutalaman dan amasu. Usangan pula na ito magini mula tapo nga. Ena lagaw dulu mati ko na matangan di sini dahindai. Ya usan amasu lagi kende. Ya baka warorong mati ko mai. Ena matangan di sini kuwa. Ena station ini recho binagonggo. O nga nreba mendo bata nanda rumasu matangan di sini kuwa. Au na kere nga. Kere no bitanga na lingami matau. Ena loma siriremu. Amen. Bitanga na linga may mata na loma siremu. Usa na maso lagi kenda ene na mataka ni singa dai dai. Ke utigo nando na ituba ni bulan ni tebi mate. Ke utigo nando na ibesu. Ona numa de sara sanga ni rani sere ke na mataka ni singa ku. Au sam bule kenda na mataka ni singa dai dai. O chisu. O chisu. O chisu. E tuba garautu. mena seriki ko mena vanga mulai ko mena sotabi ko mena vanga mama datak nei buongori ena mataka ni singa dindai vanga mbota na vosi ni kalou vanga mbota ni ko chisu tundanga na iwale ni lenga ena mataka ni singa niko dadu so matanga na masu bitu tonga na linga mi matau na lama seremu vanga danda mureu na ganga ni masu ko turanga chisu osa vanga bine bina kataka na nomuni vosa Wabine bina katakan na nomuni bitu beri mukayala na matakan ni kuwa. Oni kila baka bina kana nung kumbula. Kau sa baka tu sana singa na inda inyo nga dribi ke muni. Kau sa suri tike muni talanga. Muni may nunggu kelau. Muni may nunggu turanga tiko nga. Nabi kake de ulaga duruma tiko ngo. Oni kila baka bina ka. Singa nindo na kaya muni takira o mata muni. Ia inda inda inyo sa rongota na nomuni bosa. Kau sa nga dribi ke muni. Muni mai buke yau. Naga boleh buat nama muni loloma. Naga boleh buat nabi buka sama-sama tak kena rata lagi. Ichi su Kristo. Kau sabar kan bau tani rani buku di kena nunggu ibu lama dah. Nabi kakek tu buka dorna. Sehingga di makan loloma muni. Kau sabar kan tu saya nama tangan di sini indai. Kau sabar suri di kena muni kena nunggu mula. Nama tangan ikuah. Ni mai nunggu kelau. Ni mai nunggu turang hati konga. Ichi su nunggu sorok. Nanungi mga bulan din na duwan-duwanga. Amen. Turanga, sabah kami na pinakataki, na matangan ni singa dahinday, wair na lupia muni, naratabutan nga gani maso ya, karangan ribiki muni na matangan ni singa dikuwa, au sa maso lagi ratau thoko sar, na matangan dahinday, sa kirena no muni ibuke, kirena no muni ibisotabi, kirena muni ibitumbiri, na nayaka ichi su, sabah kambauti, kwa ilako durumi chika nandere, kwa ilako durumi chika na moshi, Kau lakukan dulu mesti kena tebi mati. Sabar kan bau ini enam bulan. Nak kau kau ni ada cisu. Enam mata kan isi kau. Di nanti kau kau tiga enam mata mata mai serne. Eki mami sabar kan bau tanai kata lau kau ya longgo. Enak kau tu mena kata kata kau ya lo. Kena lui ki mami. Enak rani suli nak kau kau. Kena non rambulan nak lebih muni. Ertu baga rau tu merli dah zaka. Sertu baga rau tu merang gravital non rita bi enam mata kan isi kau dah. Yusabah kan bau ta. Na kau kau ni alat tambun di kalu ni na bukia talan non rembulan ni segini kuah. Kau yang andre baju kau lebih tumbiri. Kau sah masuk lagi rena mata kau ni segini kuah. Kau muni nang kasih ni boleh binak. Kau muni na ni mami turang. Kau muni na kalu kau ni na lebih tumbiri. Yang non rembaga boleh di. Merlaku turun minandre andre. Merlaku sota na lebih musik ya tengah. Merlaku tumbiri na lebih laku laku tengah. Merlaku turun matu na mata kau ni segini kuah. Niko ni sah lebih tumbiri. Kabi baga bulit na ngone turango Jesu Kristo kina ni mami mbula na matangan siya na inday. Sabag li si bikim ni na baga binabinaka. Sabag li si bikim ni na baga roko-roko. Isay kiam ni na ni mami turanga. Kuni abang mbula ibiti. Kuni abang mbula na ni mami bikor-koro. Sa dhambi kina na lotu. Sa rarama na mose ni kalu. Kasa koto may na rarama kina ni mami bandua na matangan siya na inday. Mami sabag na lumitala na matangan siya ni kuwa. Meki mami kuku mematua, meki mami tau rematua sara, kena rara moya, yang nama tangan isi ini kuah kuah sa, kau tu mainan bukla, yang nanti mami bukla yang nama tangan isi ini kuah. Wakabine bina kata kita lain nama muni bos yang nama tangan diindai, wakabine bina kata tangan isi ini kuah kuah sa, kau tu mainan bukla, yang nanti mami bukla yang nama tangan isi ini kuah. Wakabine bina kata kita lain nama muni bos yang nama tangan diindai, wakabine

Ya nda bawa minat tiga nabi seren terong ada tiga nama tahu minat ini dah. Nda bawa minat tali tiga bawa lewo. Nda sarong ada uti nanon dah iban gak bawa yalo nama tahu minat ini kuah. Bengkar rapi tiga bawa kian dah kau nital tala iskeli bandai. Nama tahu kau minat ini dah. Ya na mata kami nani kuau sa ti baka yang datang tal tiku mata bikin dararam pasara ena mata kani singa ni bing ravi ena mata kami nani kuah baka rawai tiku nai mata ini singa ni bula o kosita da baka bini naki na bua na kalau ni da ni be marui tiku mai nona be marui tiku mai mena chanweri menda zaba tiku mai na tiki ni singa bina kain dendai kai se kawalu tiku ni singa ni bula ongo o kosita ni rona undolu rosanga bulkaono ya bagan ritiga ni bikin ni todo sarana bikin ni na sema tiko maya na salika kamura kiongo ni radio 2 triple o fm 98.5 na be baro ito do ko maina wan ono kina walu pakatalanga kina bikin ni na ndona na makiti ko maya ni bola mata na bu ni live ndo baga dur tiko yan Baka bini bina katakiti ko nanu muni ndo nana makiti ko mai ena bini mataka to doko ni bakaro wai. Ya bikin tu eser ne en raki susu ti ko ena mataka bina ni kuwa mir mir ti ko na uda ka mbata mbata asar ti ko nan raki ena bono lebu ongo o ser ne. Ka bang boti ni nda na baka marroi ti ko na nontambula kantandara ti ko na kena isulu ena buku ni marroi ti ko nga na nontambula menda mbula bina kati ko nga ena buku ni raki enda laku dhurumatiko ena ngauna vinakongo taltala ilai rabula vinak sarabakalevu na siyama tiku mai merika ena mataka vinaka indindai wiki mdo na siyama tiku mai kens vinaka bakalevu sista ima baka yanda tiku ya nina ndo mui viti eserne wiki mdo ena mataka vinaka nikua Mrs. Burton vinkarabi tiku mai Sama sarti ko may Canberra, ena mataka vinaka hindi dahil sa bagay ang tigay nando mo ibitiya sir ne, ibigay mo niya na mataka vinaka ni kuwa. Ibigay mo ni talaga na siya mati ko may nando po na alam ni may ibiti, ni yanda ni mata vinaka may ena mataka vinaka hindi dahil baka bini vinaka taki ni ko ni daw na namakiti ko may ena buko ni Ben Garabi ena nando mo ibitiya sir ne ena bibaro white doko ibigay nanda na tigay sir ne vinaka libo nando na namakiti ko may tal chubal batu ena vinaka vinaka libo na siya mati ko may ena mataka vinaka ni kuwa vinaka talaga vinaka libo na loloma ena mataka vinaka hindi dahil Ya nama tak kami nak nikau nanti dua mata ngan serre bakus peli menda na bebo taikina menda tu dok talamanda ena mataka vinaka enden dai ena buni bengkar rabio sa bengkar rabi tiko enikina bikin ni tu dok na palm skim workers domo ibiti ser ne sang ni dongo le tapi bikin ni bayan tiko ya ni bakam bulat tiko ya ni bikin ni kau siapa tiko main bola mata siapa tiko main ambil liba liba ni bengkar rabio ngon ni 2 triple o FM 98.5 ni domo ibiti ser ne sa bayan raka bakam bulat tiko ya ni ena mataka vinaka indendai wakamba uti ni na maroroi tiko nambula maroroi tale tiko nga na dhaka dhaka o ni kathibi kina kamera na numi tale tiko nga na vubale maiviti o ya na usutu lebu ndundua ni nomuni mai dhaka dhaka tiko ena vonua lebu ongo Australia sabaka ya naka wakambula tiko yani nando maiviti eserne iwe ikimu ni todo kusara wikimu ndo na kabitu Dona Venga Rabitiko and a singer Vinaganikua, Happy Sabbath, Iwake Mundo, Navevanua the Pagana, Vesa Australia, the Pagando, Venga Rabikin and a singer Vinanikua, Kioni Samatiko Mai and Mataka Vinaka and then die, Savayan Ravambula Tigua and Iwake Muni and a Mataka Vinaganikua. Yena Serongo and Nanda Talmanda and a Mataka Vinaka and then die.

Yenda ba bini bina kabakale wena seroya. One day, Jesus will call your name, yours and mine. Eh, namata ka bina ka ende nda. Ebe ba na numiti ngai ni nando mui biti serne. Ah, ena bogo ni seroya. Menda nda usia mando nutiko. Ah, bakatal ngaki nanda ba bina ba le bina kena bunau. Bakay dortiko ena mata ka bina ka ende nda. Mai bwa na tal talaveng karavi. Ah, tal talavande. Ah, mena Church of God is suva. Ena mataka vinani kwa. Ya mataka vinani kwa nando mwe viti eserne roko wa kando katiko na lao ningele enda mbutuka senda salewene tiko ena ngonongo. Enda baka nanu mirakina na kena matua era sambaleani o ira era simbula tiko waka kina veira na kena kawa tamata. Wayanga wira na ito kini vanuwa na Aboriginal Torres Strait Islanders. Tavunani kwa e enda baka vini vinaka baka lebu ni toko ni tiko na nanda ngono vinakongo. Toko na tiko na Liverpool City Church. Vingaravine tal chu balbatu, Bakakina ve tal William Balbatu, Artuna tal tala vebuke, tal tala Jones, Ruby Jones, Bakakina ve tal tala Jeff Jones, tal tala Tonga, ke tal tala Les. Artuna tal tala vebuke, ni Liverpool City Church. Kena matabu vale ni Liverpool City Church, the Bakavina Vinavalevu, and Abukuni. Loma vinaka na loma solitiko na yalo vinaka tiko ena kena toko ni tiko na nanda ngono vinakongo rati kene viki anda na itoke enda ndau nana makitiko mai ena vevaka roa ito dhoko menda ndau sema tiko ena sali kakambura kiongo ni radio 2 FM 98.5 au ndo vengaravi tiko eni kina ena vevaka roa ito dhoko yena Liverpool City Church. Ena buku ni vengravi ni sokalo ena singa ni mataka. Rato na lotu tiko ena nartu vali lotu tiko ena 285 Big Street e Liverpool. Tiko buti ko nartu lotu ena tini na kalok. Kyo tiko boli bak ngande. Seo tiko baka boli boli ti Liverpool. O vangara tiko endo na panua mongole kina. Mola ki sokalo kina ena singa ni mataka. Nika nana wasa evina karan doona singa ilama ni nana vale kada. Mena vei singa ena taundaku ni lama ni bayo ya. Arto sabi sureti tuya ni wana na Liverpool City Church. Langi ngole ani kalaki sema ani kerto, ndo bata ani kerto, ena buku ni sokalo ena singa ni mataka. Tika buti ko nartu lotu ena tini na kaloko, takarua takatale na buno iti ki nartu wali ni lotu ena 285 Big Street e Liverpool. Yen in the seti wanga na Liverpool City Church na nana vito koni tiko ena buku ni venga ravi ena viva rawai to doko. Tutu kunga me tukuni kadi bakira rambati koyani. Mena Liverpool City Church ena buku ni nana vili taki na Global Network. E Australia, tal-tala chubalvatu, besureti ngayani ena buku ni doona ilako-lako, oyana Women Global Mission, ena baka yadurti ko may Canada. Ena mua ni mbula enda sahabaka na mata tiko kina ongo. Oya na mbula o sevi temba. Kana dhakatiko na ngole, enda, dhakatiko na ngole ena ikatini kavani sevi temba. Oya ena lakitini na singatiko na mission ongo. Kaya dhana tiko na Global Women Mission. Vida tiko na marama erto sa wakayo tiko merto na ngole tiko ena ilako la Congo value tangi tiko kina na liu liu ni Global Network Mission Network e Australia waya otal tala chiu balibatu keba kao ngandreva mo dua bata kerto siamo siama kerto ena buku ni lako la Congo kala kiveto koni ena buku ni Global Women Mission ngo kapaka edhurume Canada ena ikatiri kaono ni September. Dakatiko na ngole ena ikatiri kavani September weekend to Australia. Ngirngiriani ena nambongo. Saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua. Oya na kena itukutuku baka matata membaleta na ilako la Congo. Senga nganyo kenda to ngeke. Era na ngole tiko talti ngayani o ira na marama. Maina veya sai vurvura, maina veya sai vurvura. Era na ngole tiko ena Mission Network ongo ni marama. Kana baka idhuri tiko mai Canada. Wera mai viti ya samangu sa tali tiko nga ena buku ni lakola Congo. Ya, dan baka mini minaka tiko menda vina numi tiko ena masu. Ena buku ni veka ongo enda lako sasanga tiko kina. Waya tiko nga ena duona inaki. Oya, menda merbanga raiti ko na yali mera
tiko ena lomani mbai ni kalo se mera na winning soul eh kabaka vinakta baka vinakta ena buku ni mission nongo ni rarevi tiko oira era kauta tiko na itugutuku vinaka ena mataha vinani kua oya na Liverpool City Church ewe itoko ni tale tiko nga ena buku ni lakola kongo ningirigiri ani ena namboya na saiva wa limandua waluruono tolu saiva rua ena mataka vinaka endendai. Ete ndo talmandanga na serva ko speli vekenda ena mataka vinaka ni kuwa nisembera ninda rongadha ni na vei tukutuku eso ka wakarotaki menda rongadha ena mataka vinaka endendai. Serongo enonda taudho ko talmanda vei kona senga isi amati kumaya na sali kakambura kiongo ni Radio 2 Triple OFM 98.5 ni domo vitia serneke kemuni na si amati kumaya senga isi amati kumaya na ibola mata. Veiko senga yanda tiko mai na moade senga indua tiko ngore veiko na mbilo wai katakata veiko sang venga rabi tiko na punua dhaba ngao venga rabi tiko kina o sa sema tiko mai na mataka vinani kua na serongo o na numitala nga kina e na mataka vinaka e ndai ndai.

Yana sa rakat rabongondo sa nanumikina na matapuwale may San Francisco. Tala ilay ravula tiko boli baka ngande may Amerika ena mataka vinaka indenday. Pangboy tala ni natotoka tiko na ngande may na benua ongori. Serongondo nanumikina. Rono nanumikina kirandini baka talanga kina wiki mundo baka matapuwale ena mataka vinaka indenday. Weke mni talanga na singa isi amati kumai, ena mataka vinaka ni kuwa, sera katarabongo, dos nisana numikina, ena mataka vinaka indenda. Steri Burton, na wakalevu na angaravi tabiti kumai sana ngori, amesa ni koro ngori, mai Canberra, ena mataka vinaka ni kuwa, na serongo, na numi talanga kina, ena mataka vinaka indenda. Iyan do yan ramay na lawa, ena sarapa vinaka, vinaka wakalevu na si amati kumai, ena mataka vinaka ni kuwa, manasa ni koro ngori, mai Cabramo, mata ena mata kavinaka ni kua. Kemdo mai Keynes ima kena no mata lau serta langa ngo do sana no mikina ena mata kavinaka e ndai.

Ia yeah, na mataka ni vina ni kua e vina i tukutuku e tiko ngō me nda na ki lawata tiko se adawa e ada tiko e na vina se ni koro e nda waka i tiko tiko kina. E na mataka vina ni kua na matenga ni tukutuku e ana nondotu i tukutuku tiko na i lawa lawa se na duona matatimi na number 8 prison project. Da waka vina vina kina e na vukuni nondotu tuba ka, lalawa ka na i lawa lawa ngō. Ngō me mbali tira tiko na Luvenda. Ertondo venga rabi bagalebu veira na Luvenda. Senga ngani oira na ngone i Taukei, oira na ngone ni Wasa Pasifika, waka atale ngakina, veira na ve matatamata tale so. Number 8 prison project tongo e nona reibu tuti ngā, nona reibu tuti ngā, indona veo tini, Luvenda tale tiku ngā, na i Taukei. Lebu saranaka e raula lao taka, lebu naka e tūla lao taka, kei ira na nona matatimi, e na vukuni nona rambula o ira eratiko, e na vanua ni vei wakarautaki e serne. Ia, na number 8 prison project tongo e baka e dhortiko e ndua na masu-masu. Baka e dhortiko e na vula oko sita ongo, e na singa ni kua. Baka saranga e na ngauna ongo, ubostiko e nikino ongo, sa adhakatiko e ndua na masu-masu dhoko vata, se na masu-masu sema. Baka e dhortiko mai Mount Zion. Ya e tika butiko mai naone e na mataka leilai kina dhiwa e na mataka leilai ni kua. Ke baka o tiko baka bulibulita na vunua ya korongoza na itukutuku ongo, ngole ani kalaki kalaki sema yani ena buku ni masu masu totoka oya ye na Liverpool City Church kwa toko na tiko na nonda ngau na vina Kongo kwa talanga e sema tiko ena buku ni vengarabi ni number 8 prison project ngo masu masu ena baka ya dhuri tiko ena ono may na ono na kaloko kina viwa ena ya kabi vina kanikuwa na vunua nga ena baka ya dhuri tiko kina na masu-masu ngo oya ena baka e vertiko ena tini kaono Norfolk Street e Liverpool ke baka o ngalala ena kabibi naka ni kua ngole ani kalaki ndua bataka ani ke na Liverpool City Church ke retona matatimi ni number 8 prison project beleta ni orau ngo orau dhaka batatiko ena nondrangarabi tiko oira eratiko ena vunua ni vei baka rautaki kasa rambai lebu sartiko kasa rongo lebu sartiko na ke na nondrambula oira na tiko eloma ena vuku ni nondra wasei tiko ngavira na itukutuku vinaka ena buku ni vanua era tiko kina ena ngauna vina kongo mera sulia tiko na nonrambula se mera veisau mai nambula waya era laki tiko kina ena vanua ni vei vakarotaki mera kilai chisu se mera kouta na itukutuku vinaka totoka tiko na nonrambula vengarabi na number 8 prison project kongo waya na Liverpool City Church ena kabi vinaka ni kua kartuna masu-masu tiko kina Kerto na number 8 prison project. Dollar ramba tu weekend na lewe ni lewe wit na tamata ena buku ni masu masu ngo. Totoka tiko na nruto prayer points na number 8 prison project ena mataka vinaka ni kua. Me ukai mandanga na nruto prayer points ngo. Oya na dua comfort for grieving families. Lebu veira era tiko eloma era masu tiko yani tumba oira sera bakana numira tiko yani oira na bubale era tiko yani etumba ena nonra tiko eloma oira na Luvena sena watina sena na wekandra era tiko eloma kwa ya na mataini prayer point ni wasata mataini prayer point ya comfort for grieving families kene karua protect and hope for young people nonto wengarabi baka tamba kindua tiko na number 8 prison project kena Liverpool City Church oya na nonda raivi tiko oira na isousou wou se oira na ngone na youth oira na youth era tumbu dhaki tiko mai ena ngauna vinaka ni kua kakena ikatolu tiko oya na healing and unity within Pacifica communities me baka usa kai tau manda tiko yani tau senga ngani nga rabi kenda na ito kei tiko ena loma ni vanua ni vei wakarautaki se tiko e tau tumba ni vei wakarautaki oya oira na youth nga rabi era tiko na Pasifika tau dhoko na Wasa Pasifika keda na ngwane ni Wasa Pasifika na ikavani bi prayer points oya na wisdom for pastors and frontline workers
ka kena tarawa na tarawa ni prayer point na support the youth for youth facing trauma or disconnection. Go na puno erto da kada kina vagale na number 8 prison project kena Liverpool City Church and anon rabuke o irana youth er sotavati ko na ndende er lako durumati ko eso na veimbula bulan bili rakimbeka sena bula ni ni sam was attacking my valley era sala ko tu en non ray lako lako era na ngandreva ena bunua era na baga vengu kina oya en do taleti ngana prayer points ni norto prayer points na na Liverpool City Church kina number 8 prison project oya merabuke se mera sotavi oira era lako durumati ko na ndrendre ni buloya be kaku ni ralaki tini meralaki bakayado kaki na kina non rambula karaoni kauta ni kina na non rambula mera masulaki se mera tumberi ena non ra buke mera lesu talama ena mbula era dodono mera tiko kina ka kenai ka vitu tiko ya na strength for families impacted by incarceration Oya na nondro buketi ko ira na bubale era la ko durumati ko na ndendre oya er ti ko la moira na luvendra er ti ko ena bunu ni be bagrota ki a ka kena yoti yoti ti ko ya na guidance for long term community solution na vika enda la ko durumati ko na community ba ka ki kenda na ito ke me dan do velo mani me dan do da ka bata a ni de ito ke a ba ka o sibiti ko ena nonda vebu ke buke ka ve ro ro ditiko a ena mataka vinaka ende dai o ya na nondo to itu tuba na number 8 prison project ka rato da ka bata tiko kena kena Liverpool City Church ena buku ni masu masu ena bo ni kwa o ya na bulo ko sita na mata ni ko sita ni kwa o ya mai na ono na kaloko ena kavi kena viwa na kaloko o ya ena kavi ni kwa na bunu ena baka dorkina ena 16 Norfolk Street in Liverpool ningirngirani ningoliani kalaki bangarayani na bunu ongo edaka kina na masmasu meraninda standing mendan standing on the gap for the youths vera na luvenda en mataka vinaka and dai yete ndo mandanga na servi kenda merna nu mandanga kina na luvenda na oira na isoso bo era lako durumatiko na ndendre mera kilatiko Nindua ngana vanua, erna baka vengu kina, oya, nandelana, nabunua mai kalivari, erna mataka vinaka indi indai. Iana se rongo, vike munina luwe viti, ke baka o singai bakarorong, o singai sama tiko mai, o bakarorong tiko mai, vike munina palm scheme workers, vike munina sosobo ke viti, ke baka o lako duruma tiko nandrenre, erna mataka vinaka nikua, na se rongo, en nomu, erna mataka vinaka indi indai.

Ia na i karuanga ni tukutuku vei kenda e na mataka vina ni kua. Oianga na numundou lotu na Sydney Ra Community. E na mataka vina ni kua u kati wakatiko ya ni na numundou lotu na Sydney Ra Community Church Service. E na waka ya dhortiko e na singa waro wa i maiongo. Oia na ika walu ni singa ni bula oko sita rona undolu rosanga bulu kaono. E na waka ya dhortiko e na tolu nakaloko, e na ya kabi ni wakarawai, senga ni wakarawai ngo, e na wakarawai mai ngo. E na wakayadhuri tiku kina, na namundo ulotu na Sydney Ra Community. Na bunua e na wakayadhuri tiku kina, oya e na wakayadhuri tiku, e na Lay Memorial Church. Ndua ndua diwa Macquarie Street, e Parramatta. Wakayadhuri tiku kina, namundo ulotu na Ra, na nonda tau lotu na rā, eh? E meni. E na mataka vinaka ni kua. Wakai dhori tiko, e na ngauna e wakai dhori kina, e na tolu na kaloko, e na, na kawalu ni singa, ni vula oko sita, waya na wakaruwai katumai. Sa mbiu tiko yani na nomundou vei tavi, na refreshment, vei ke mundou kethe na esana e vaa. Ni nanda tau wanua la mani mai viti. Lombua, lo wai, lo nravo, lo vara. E na mataka vinani kua viki mundu na tako na lavo. Viki mundu mai rakiraki, lo ndero, vinaka wakalevu. Nando toko na tiko na nanda na nomuni lotu na ra. Ia na kena refreshment sa toka na kena vei, na vei ya sana e vaongo na nomundu i wase wase. Mundu na wakaita vitai ke mundu tiko ya nikina. Osei vou. Na keke, na kortumbu, na sandwich, o na lawa, na pie, o rakiraki, na kena veka taleso. E na mataka vinaka ni kua. Oya na itukutuku, maivua, na numundu iliuliu, e na, na, ra, na Sydney Ra Community, e na buku ni numundu lotu. Senga nindua na namba ni telefoni, embiu tiku mai, embiu tiku nga mai, na mae, na mae, auria sewara. Ia, na mataka vinaka ni kua, numundu lotu ya, na Sydney Ra Community, kwenye ngwele dhava, weke muni, na ngone niya sana, ora, oya saivo na kortumbu na lawa ke rakiraki. Namundo lotu, ena maadhawa katumai. Kandola rarambatu na lotu ongo, vei kemuni tale ngana, vei yasana tale eso. Waka mbimbiti nga, o kandavo nanro nga, o lau, merto ngole ani kalakin dua batayani, kerato natura ngambale, marama mbale ni ra. Ena kawalu ni singa, ni madha, oya, ena singa waruwai, ni madha wakatumai. Iya, menda vireti nganam bayi, ena mataka vinangan ni kuwa, eh? Sebaik vei, na serongo, eno mundou na esana wakaturang ora, kabakakina, vei kemuni tau dokosara, na siamati kumai, ena mataka vinangan ni kuwa.

Ia na buni se roya o sana mai ta tau tiu kina iwi kia ndai na mata hawi na ani kua. Vina wa lebu tal talawande ya mai na Church of God mai suba. E na buni na muni iwi waka ni waka yalo e na mata hawi na ndi ndai. Sa waka mbuti ko ni na waka lebu teki tiko. E na buni kia wana wa sei tiko na itu kutuku vinaka. Mai na nonda wa nolomani mai viti e na mata hawi na ani kua. Liverpool City Church tal talawalvatu, Pastor William Valvatu. Kena matu wale ni Liverpool City Church vina kasar waka lebu. Na kena toko ni tiko na nonda ngau na vina Congo. Roti kena iwe kia nda menda vi rongo dindo mutiko ena vi waka rawa itu doko. Ka dolar rama tali tunga ena buku ni kepa kain dua ebi toko na na Liverpool City Church ena kena toko ni tiko na nonda ngau na vina Congo ena vi waka rawa itu doko. Ia, veke muni tau dako sara na nandau na nama kitiko mai. Vina kapaka lebu na nama kitiko mai ana mataka vina ni kua. Saba ka mua detiko ani veke muni tau dako sara ana mataka vina ni kua. Mena wala mata vakatal ngaki na mbiau liba liba ni venga ravi ongo. Di radio 2 triple OFM 98.5. Aundo venga ravi tika ni kira ana ve wakaro wai tau dako. Mea dapa na madao katu mai. Menda nanga hirbiru ngodi ndomo tali kitiko kina. Ngo nga vini ana nomu ni ndomu ni venga ravi ndomu ibiti eserne. Ni wakadi angu vinaka. Davina nomitiko nga ena masu.

అణువను అలసడులు యథపదమొకటో లాహిరిలో యథపదమొకటో

ಸಾಧನ ಸಾರ್ಧಕ ಮಂದಗ ಯೋಗ ಬಲಮುಗ.

తరగడదు.